0: Hello.
1: Hello. Good morning, madam.
0: Good morning. Kari pilami sai tabi ga daba.
1: Au phone tau jerei bai khoi ani. O wali kai jagi ai sai phone bi amadi. Lesson lai na de bi ko jaye na.
0: Mhm. Ada kari pilami sai tabi ga daba.
1: Jada wa si se khoi na tajering ko si boi ton ma khae ba film di jagi. Isme murti amadi susmita ani na sangi na ba.
0: Mhm.
1: Shaishigi sereng ba musung serang jibana din na waina amni chai se ho bona no no no no to to to kana dai ba chai juta jan ni ni ram
0: ase am bazana hai bi re ado koi madi am tang bi ba ka to bi ga dro
1: a o ibai ni de chong wai na tok jam ge ko me da
0: ya ni ani to bi ro
1: o to ta fi ni ba ama ni dang hap sa rong ge ya bi ga dra
0: ya ni ani
1: a o ko kai bu ke kai ni ke ki ma pan da gi token amaduga aigi ni jarwa maro e culture department da thabak tong ngaram ba oza ga ma ga loina na thoram sibu thawai ta na ta bi ri bkuni ma ka medam ya na ta mi na rsi medam tu isei gai ni isei khudo tam jaram ma ge ko nog lu nu mi nok ta at to pa kanada yeng lu nu mi yeng do lam lan ba kanada nau ki ni ma ko isu ai gum na na ngun da haru nu wa ni do ato pa kana ja ho ho ho ho ho ho ho ho haru nu wa ni do ato pa kana ja.

0: ngai kho ta khisi ta biri ba marup simbu adong gi marup laishram malem ngan ba maitei amadi
1: mutum langlen ton na
0: taram no chiri khrum jeri ngasi esi irai numit oibana marup sing na sms ki khuthang da tabini ngi haiduna khanbirakli ba manipuri album isai sing mathang mathang oina khudol tam jerakke
2: Nungshi mahak ki saktambu yengning ba mahak tagi khonjel bu taning ba khaurang ba langtak na ba ihuldi nungshi bagi machani natrane langin ton
3: mane male ngan ba
2: khudul gi ahan bada tamin narasi surma chenu amadi rahul assembly khonjel da jinimix chanana sairing ba amadi sanjoy venus na sairang ba ishe

0: ngai khota ki si isai di thabalo kre du bu maleu ngan base kari gum bakhra ekhoi gi listener sing da haining ba male
1: marup sing na nungai nungai raba manipuri album isai sing sms ki khothang da leptena khanbi rakna ba ning sing jeri ekhoi gi mobile number di 7005489767 amuk kahan ning sing jeri 7005489767
0: matang si da ngai khota ki silo sing jeri Thoram Tabiram Liba Pungnamakpo Adamgi Maro Mutumlang Lenton Amadi
1: Lashram Malem Nganba Maitaina
0: Amukana Kurum Jari

0: 마바니 시 강내산에 저래이바 아드 누미치 도도 도코 누미치 마바니 마마나 범기다 사이싱 사드나 꾸이는 레미나라바 누미다 도크라바 아드기디 누피미 사시네 시엔르 시 해비기 프레셔 라쿠디기 렌진 누피미 사시 시엘레 도브네나 포라가 나사기 마팜 자바미 예가 가마나 누피미 사시 아 마그 일럭파 순이도나 마그샘데 옛라가 누피미 사시 마코리라 하라가 아드마인 도드나 하라바자니 아두가 미타드바 아치크 범바팜 라마항함다 마나 dead body si hundu omni mana do maina hundu omaga gari thodorok pada koigi auto driver amakha kateng pada ana bam khak puru ga halak pada mana uhu bodi ki pau si police ta pirabni maduna clue oiraga thigalak pada ranjit chi phabani be
1: aduna di nupi macha aduna di ranjit puta seng na thaja jaba nushi jaba aduga ai khoi ranjit na di ma gi nupi una loge haina khandaba
0: madumakni haibatare
1: siam nungai te
0: nupi du degi nan thok no bo pai le rakta dun ha khibjani aduga yam nungai ri bidi kesa de gelang lalang jin oi khiba auto driver do hojikti thokdok tu gi matang da karimat khang ba uho ba leite na ma hai re adu ma auto du su thau gidre tata truck han ma mele re ma hazun oi re
1: yam nungai jare sir wa phama se nasi cm gi press conference da ai soina takhat kan aduga aigi source oiriba sir gi ming ai code tawjaroi adubu tangai pharaktaba matamda di sir nai gi damakta le pi ga dabani
0: it will be my pleasure leibaksi gi chief minister amagi masano pi oina oina local delhi amagi editor oi biduna achouba achumba khongthang amada corruption bu thengna biriba yam thagani gai ni tobi ai su mateng pangjage adudi ibe mai yamuk yojare hujiki di
1: sir ai leza horoge thank you very much sir
0: pani pani
2: Sir, listen, Biro. Sir, ay, sa semjer ke?
3: Eh, ya ya, sawa, takwe.
2: Eh,
3: sawa.
2: Sa.
3: Eh, se. Sa de ko sin yam de ba.
2: Eh. Sa shu ha cha lena li bi de bren.
3: Eh, de. How did go? Sa se ha de ko. Sin yam de ba ha de ko. Ay yo ha ha bi ni ne.
2: Ya de sa kan ge de. Ay, pa no semjer ge sa.
4: Kai
3: na kai na sang me bu ya de. Sa ya ro ga de. Lo. Eh, sin ya. Sim le tin
5: CM na bala pa na sadi a khoi sha ta na jare ni
3: kai bo na khoi sha ta gi lu chung mu u se exam ki uni ni
4: yam na ru wa na ti da sir sir hang chi se a khoi gi phong de san te ta ba a tu gi paisa kha chik da ha pi o na ha je ge la pa ni a tu ga na mi tu gi tha ba eng kha chen thong chen chen taw bu da si chin na na ba ga ri yam tang ga pi pi o na ha je ge taw bu ni sir
3: pa sha yam pa ting a mo go ai pa sha pa de ni ni
2: chargi cha thamjaram
3: yai yai function na dudi krai ta budra koi party office ta budra
5: mani chief minister na chief guest hoy biga dorin
3: oh cm na oh eh chan sa pan
6: sa sa kari wari no unjong na lungai na
4: leram khe das lungai jere za za ga su ne za ki na khan jaram mi bani
6: ye khange khange khange
4: lungai jere za
6: hang chit ki function dugi na tro
4: mani
6: za ye se ai invitation du table lo uram ni jai function du di au ge tu ga ibuwa krating ang han ge nuko
5: kari gi no za osa ding ang bida baya roi division minister hai basi di ai khoi satra ga di khwa di nak na ba mari lai na di na tro za
6: mani di sum min ni na tu da hau je ki satra satra sing ji u ba dai ki re kha re kari nungi education pa ro no yo ram ni nai wa za lo ba gi interview gi parikha do ji ba wa do ko am re tu da bu kana ne education mantri wo ni nga do rim no ha kaya ne bai wa pa har do
5: za sing kun de
4: kun
6: Lishan kun khata
4: oza
6: ye ye ye ngai khoko ai ye a she phone hello ai kana no kar kai na koi bibhag pai ba mantri ye khonjel khangra na ha dare tar le bra amka pa hello a tu din koi na khonjen dor di la tara kun di sudori ne ha
4: sir
6: hello hello oza ro a ei kanom ta hai jage tau ne sum dau ne ये कोई पार्टी की स्टूडेंट यूनिटी एम लेगो
5: स्टूडेंट विंग है बिनजा
6: कोई पार्टी की स्टूडेंट विंग एम लेदो तू की फंक्शन न मा हंचित सी पार्टी ऑफिस त पांगथो कदोरीबा तो दमो कोई दी पशाले जपोन ते दो तो द आई बोल पाले सिंह कुन खक्त हा पोइन कन

0: mashu shibu shumtangi mashu tere shin loer bro ha amu bang u bahaidena ani mashu leine
1: scientist singna akhang ahei singna hai amu ba masung angoba ni asidi masu natte haina adubu pot amagi phajaba natraga athi bagi masak lepa matamda khwai dagi maroi ba thodang lauri badi amu ba masung angoba masu ani asidi
0: leshak leshu shu na sharp lekol thi rege miwe veshna chenai phajaba leyam uraga ekoi gi phone in the phawi wahina phongdok phangamdra ba puninda ichilam leise gen ba leinam sin de bolaram di nga hak mieng seng lu su ege na push de di sining de
1: nu pi bolaram amagum na pangkhak na handuna sining ba matam amada hek ta pat thal laga chen ba ya ba posak amara masigi wahai masigi wakhan khu khanda sine ai khoina kwai de gi ta thi ba langthok ning ba matam amada hek ta langthok hi ba ya ba posak amada na uri ba nangi thamoi nangi thamoi adune aina yeknari ba ai nangbu yamna warawe nangbu yamna sauninge ai nangbu pende yamna warawe ai nang
0: haujer ki matam dadi thamoi sine khoida ba napush de sin ba khangna tana imung mangol khaktna leig leikol shempna rak masasho matam sige on ba mani nak yet mangtung mit ki mieng vom nimtine schemne lieber sa ong musing im rak ja asu musing na ba mani mit ki mieng vom schem ja ma tog da hin bin mo tog da ba bum na ma ei koin de schem ba dai fu da ba du ne ei ja fam ba di
1: oh adu di kari gi lo hong lam dai gi matam ma du da khoi mu in da ba tin kang in da ba lai rang thi ra ga lo hong ba pam le sorok ki matai da hauriba namit thak hallaba masu mamel kaya gi marak tagi ama khan laga luhung badi yadra wahangasine aina nangina phamda tattana hangning liba masine ahi gi aseng ba wakat
0: aina sunang na phamda hangning le hangli lei fajjaba kabari le where lies the beauty of a flower karam no shaita gani ei oine di ei puning bu hore ba do facha ba ne
1: yam na laina haidra thamoi bu hore ba posak adudi wahina saktak de haibase nang na khang de phaja ba gi masak tak pangam ba mioi ba gi wahai amata leite haina khal
0: facha ba saktam ma mona aw singi thamoi khon ba gu mikki mi phom hong ba ngam da na yangning an ba thamoi hu wow makhi pamjab duna nungsi ba ko wa tamchi ro thamoi amari wa khil laina kaya na ei thamoi se na hal mashini yam ma thong ho kres
1: phajaba apam ba madi nungsi ba haiba makhal ohum ase setok na ba yadaba mari lainai haiba se masi khangdaba nupa yam na lai
0: yes
1: nang su amane
0: Nung si bai bai si na mi hou shao ba kak ba tuk chi ba kou ba dam chi ba yu hul sing se to an du na mi hat mi pun galak yang chi na ba dam chi ba lan ke ya ki iti haas se mi
2: Ei po tha ge nang ga kui na wari yu sha ba se ei tamoy na ke ya kui jak di lai de hevi nu fi sing se wangang bodo kochi mama adong yawgan masagi de kala bad shellfish oje we yam chiwa kangune like every new piece is
1: adum na haigano aina na wanda hairi ba singa se asumba ngakdane asumba ibane gi mari matai manao ama oibagi haibane
0: nupo ama tiksha ba mana mana pamjaba nungshi jaba misaga ma minai we ba shuru si khongloi do shamini aduga nupi na live le su heiduna matik sha ba mishaga mo wele badi mahang masra de ki ta da ba netrena en nupo am ge yum ba mine to mushi ba woje ba chi ba ma po me ei mushi yaning de am ni wa ma kha ta na gum si o wa ma
2: ха, та не гумсе. Эй, good night.

0: Băia, brava!
1: Tamo, na na usu, no mudi tamo sui dina kang na kani haybese. Ayi na hana kang na pani. Ayi ki lenga ki thabak amutta wano miu haybadi tamo na su tabi kiti.
2: Masi yongne usen.
1: Adu dadi thabak ki sel piholder badi oeraro ayi dina. Na na una tamo kang lam dina sel du pi ki bani tamo.
0: Gaya ba ngam khraba ngang lo yemo. Ngai ko, nang nang thabak tu di kam daura ba. Ha? Thabak tu oira brava.
1: Thabak tu tamo oi ge thabak ngai ra kan da.
0: Kai daura.
1: Aral ba pam bai da lobo thabak ni ai tu da. Thabak tu loi da kathak. Ai ko kyam sare tamo. Sil du handuk pi uhai bisu yat. Thabak su oi dre. Ai shining ba da yori da tamo ai.
3: Lao lao.
2: Sin tau tamo.
3: Ai ngo. Cha do na tai da maga nang tamo da ma pi amo. Aduga isin inaw di cha thakna thakna ngasi gi mipham se yauksi ko
4: itai bungo cha si dei laser
2: thamo thamo
4: tamo tamo gi se laser
2: na te tom ba tamo na non da hangingli bati lainga ki thabak chungphang phangdra bati inaw gi punsi se hingbang am lore khali bra
1: tamo
2: ha hayo ne hayo yemu tom ba nang na ima pabung na thambiram ba inkhol ase bandop thamlo ba haibase ima pabungna lairam lendagi nangbu waroram loitra
1: tamo
2: ngase gi miro lekhoina ima pabungna thambirem bai inkhol ase ngak sen bagi mahotta asumna mingon da bandop thamdok pasibu asibu chumlibra ngase gi miro lekhoina ahallaman singna thambirem bai inkhol sing ase ngak sen bagi mahotta asum mingon da yon thoktuna lairabadi ekhoi gi tungi laibakti kanana lepi gani
1: asum bani tamo
2: nang su amtang khanduni gen
1: tabo
2: nang ai kuk tagi khong phaw ba sakchu kuchu kumen saban murti shageng min sele ta ba mami gumbani aduga nang gi wakhal dana lau di tin tai to lob di tin ta de khan ba
1: tabo
2: aduga ai gi wakhal dana ikhong ikut na sujara ga nomjara ga humang mamal na aseng ba iran ni wakhal ani shi kaya ada kena ramlaba.
3: Mui tamu, inau anisu, tuh ina kahina mamang ya hau kerba singgi damak da waragum sida. Hau kerba di hau kredana, domba.
1: Tiba.
3: Itai madi ahlam mana happy ramba, takpi ramba wai sing, pok tak sing, ya amna lumna, lu na kanje.
1: Itai ma.
3: Yang mui nau sa, nak koi shuai yang mata mama da. Soi dana khanglakini wahi singa sidi mirol khudingi thangthadna lengdana laihoni aduga miyoi badi mathang mathang mangkini atugo matangkak to ngasidi aikhoi gi chu saruk thunglara bani maramaduna aikhoi gi leiriba lowing khol sida thabak kanna su nomduna leiriba ok yen mayam se khonnaduna hingba ta bani nei nausa
1: itei ma tamo wadane nungai ba thiru ba ahin ba pamlu ba apang mo wakhal gi napal ngasi gi asuk yab na sokhal laba matam masida kana su khangle roi kana su ura roi de rakhal lu ba
3: tumba
1: ai na lan bani ai ngasi di achum mo do mas khangle ni tamo
3: tumba
2: aduni miyoi bana tauge khan ba thabak ta ngam da ba laita bani atan ba mi gi di thabak laite suning noning ba mi gi di thabak watloi aduna punsi ji thangna ba mi kupta kari orakani kari tholakani khangba ngamdana chatli ba lanpham amani lanpham sida khudong thiba awanungai kaya thengnagani khuding mak mayok na bak tabani
1: tam
2: thabak na thawai ni khwai dagi tohoi da ba thabak ti sara hin bhai basini
1: tamo
2: ihe ai dingang lingai da matam sa yau khredana tawisidi labuk to gi saru lokhol ugudabni ne tawrisya
1: tamo saru lokhot pado ngasi di nanau go punna salasi tamo ai ngasi de gi tamo gi tong indu na thabak sura ni tamo
3: lo ngai de ko mokhoi machi manau ani se ho la phoi phai bo